0: MG.
1: Activa. Oh my God, nana ni grabo wa mono vino kunachi ayamu. Unto we acho auto. Akloru ku. Enjiru wa nazuto.
2: Nure pe mu gabre mu be wa mino ki mu kunachi na yamu.
3: This is Seigneur.
4: Good nation. Black.